Magandang magandang umaga mga kababayan. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 8 minutes after 11 AM. At live na po tayo sa ating Radio Pinoy, sa Pinoy TV YouTube channel, sa ating TikTok channel, Radio Pinoy TV TikTok channel, at sa ating Pinoy TV special. Ang nakikita nyo po ay ang gabay na salita. At eto na, no? Basahin po muna natin ang mga salita hango sa Biblia. Nag-

0: galing sa Isaiah 25:4. Ikaw ang pag-asa ng mahihirap. Kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan. Sa harap mo'y mabibigo ang marahas, parang hanging bumabayo sa matibay na moog. Magandang umaga mga kababayan, One Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna. At meron po tayong very special guest ngayong araw na ito, at nakikita niyo naman sa ating mga postings yan. So ito po ay magiging benefit natin kung maririnig ninyo ang kanyang tinig at ang kanyang kagandahan. Makikita ninyo sa inyong mga screen ng Radio Pinoy, mga kapatid. At ang ating telepono, kung gusto niyo pong tawagan, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Meron tayong katanungan mamaya na dapat ninyong masagot, at magbibigay po kami ng $25 kung masasagot ninyo, at sa susunod na kasagutan ay another $25. Meron po kayong $50 in total kung masasagot po ninyo ang ating mga kasagutan ngayong araw na ito, ang ating mga katanungan ngayong araw na ito. Pero bago po tayo magsimula, bago natin simulaan ang lahat, ito po ay friendly reminder sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kapatid at mga tagapakinig na Kristiyano. Ngayon po ay Sunday, huwag po natin kalimutang magsimba. Tayo po ay manalangin, magpasalamat, at higit sa lahat, siyempre, ihingi po natin, magdasal po tayo, at manalangin tayo sa ating mga pangangailangan, na maniwala po tayo na atin pong makakamit sa ating tunay, dahil po sa ating tunay na pananampalataya. So again, it's Sunday today, magsimba po tayo, at yan po ay makakatulong sa ating espiritual na kalakasan. Kailangan po natin yan. So mga kaibigan, meron po tayong mga videos na ipalalabas ngayon. At syempre yung aking guest, may video din po dito na kung kailan sila na-interview dito sa PBA Moto Club. Pero in the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Yan, naswak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hut Restaurant,

0: The True Authentic Filipino Cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
1: Alright, balik tayo mga kaibigan. Ang oras natin ay 14 minutes after 11 a.m. At sabihin lang natin yung ating weather. Dahil ngayon naman ay medyo maganda-ganda ang panahon. Pero hindi rin natin pwedeng asahan dahil minsan nagbabago. Ano po? Ang weather natin ngayon, right now, we're sitting at 13 degrees Celsius. Pero ngayon po ay 65% chance of thunderstorms sa pinakamataas na temperaturang 16 degrees Celsius. So, ibig sabihin, medyo uulan po, magdala kayo ng magdala kayo ng payong pala, sorry. Magdala kayo ng payong. Ha? At sa Monday naman po ay magiging maaraw sa pinakamataas na temperaturang 22 degrees Celsius. Ang Tuesday natin, ay 26 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, medyo may badya ng pag-ulan again sa pinakamataas na temperaturang 23 degrees Celsius, pero ang pagbadya ng pag-ulan ay 35% chance of thunderstorm or rain. Ang Thursday natin, mga kaibigan, ito ang ating magandang gabi Calgary, 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. Ang Friday natin naman ay 18 degrees Celsius, hindi walang pag-ulan. Saturday, Sunday, ang pangkaraniwang temperatura po ay 24 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang syudad ng Calgary. Weather.

0: AM. 16 minutes after 11 AM po at dadako tayo ngayon sa ating very special guest. Ito po ay nanggaling pa po siya sa Pilipinas pero gusto niya pong i-share sa inyo, ilahad sa inyo, ibahagi ang kagandahan ng retirement plan at saka ng ano yung isa? Retirement at saka ano?
1: Investment.
0: Ayun, investment. Ayan, okay. So, ayan na siya, ayan na siya. Pakinggan po natin si Rio Rayo, ang siyang properties representative. Siya po ang International Marketing Executive. Palakpakan naman natin. Yay! Meron siyang kasama eh. May palang kasama. Okay. So, Rio, kumusta ka na?
1: Okay naman. Good morning, Calgary. Good morning, Alberta. Ayong buntag, everyone.
0: Ayun. Bisaya ka pala. Bisaya ba yun?
1: Bisaya, pero I'm not Bisaya purely. Nag-ano lang ako na, base lang ako doon sa Cebu.
0: Oh, sa Cebu! Okay, sa Cebu pala.
1: Yes,
0: so, matagal ka bang nag-ano sa Cebu?
1: About 4 years, actually.
0: 4 years.
1: That's why I could speak Bisaya now.
0: Oh, you can speak Bisaya. So, 4 years nandun ka sa, ano, sa Cebu. Okay, so, pakilala mo muna ang iyong sarili, Miss Rio, at mamaya-maya ay mag-uusap na tayo. Siyempre, yung mga tao ngayon ay nag-aabang kung anong pag-uusapan natin. So, pakilala mo muna ang iyong sarili at ang ating pag-uusapan ngayong araw na to.
1: Good morning. I'm Rio Rayo from Shawn Properties. I'm a marketing, international marketing executive in the Philippines.
0: Mm-hmm.
1: And then I'm here to talk about the development of Shawn Properties,
0: mm-hmm.
1: and then also possible retirement visa option for you.
0: Ayun, maganda. May retirement visa, mga kaibigan. Ako po yung magbabalik pagkatapos ng ilang paalala dito pa rin po sa ating Radio Pinoy. Kasama natin si Rio
1: Rayo.
0: Kakarain eh.
2: Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. UMAC Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. UMAC Express Cargo. 403-452-8622.
3: ACE Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals.

0: to thank Andreas, Sir Bri, and also the Shang team na nagrepresent kanina. We play also basketball. It was a good game. This is a good experience, good exposure for us, and we're really having this opportunity. I mean, the gratitude na nandito kami, and thank you for having us.
1: And also promote Shang.
2: Yes, everybody, if you'd like to invest back in the, you can contact me in WhatsApp. It's 587-500-9302, and then we both would be happy to present you the properties back in the Philippines.
3: So ano pang inintay nyo, mga kabayan? Mag-invest na sa Shang Properties. O, yes. Kunin nyo na akong endorser. Ayan. So, pag sinabi ko sa Pinoy TV Special, sabihin nyo natural. Sa Pinoy TV Special.
2: Natural.
4: Ayan mga kaibigan, nakita nyo na si Miss Rio Rayo. At eto na, no, tatanungin natin. Kasi nga, may tumatawag sa atin. So, anyway, sagutin muna natin. Hello? Hello? Hello? Yan. Sandali. Diyan ka lang. Hello? Hello?
5: Hello po. Good morning.
4: Good morning. Kumusta ka na?
5: Nako, eto ho. Nagbabawi sa pahinga at saka sa month end namin sa Charles Glenn Toyota.
4: Yes.
5: Gusto ko lang ho magpasalamat sa inyong lahat.
4: Yes, anyway, congratulations. At mamaya ipe-play natin yung interview ni Juan Manila kay Miss Andreas with regard to the success of the PBA Moto Club. So, kumusta na ang ating PBA Moto Club?
5: Ay nako, nasa Edmonton po sila kasi kahapon po yung kanilang event sa Edmonton. Mm-hmm. And maraming salamat po sa inyo po, sa lahat ng sumuporta. Ang hirap pong banggitin ng mga pangalan kasi sobrang daming sponsors.
4: Yes.
5: Kaya pinopost na lang po namin halos araw-araw po, nagpo-post po yung team ko po ng pasasalamat, yung mga photos. Abangan nyo lang po lahat. And sobrang overwhelmed pa po ang aking Facebook messages, lahat. Kaya hindi pa ako makaisa-isa kasi sumabay po sa end of the month namin sa Toyota. At may bumili na po ng kotse, ha, from the event. Thank you.
4: yeah, of course. At nandito rin ang isa sa mga, baka gusto mong pasalamatan, ang isa sa mga sponsors ng PBA Moto Club. Pero hindi ko nakita to sa parada, eh. Palagay ko, hindi dumating ng oras, eh. Ang nakita ko lang yung, ang pangalan,
6: si
4: no? Si Tony. Shang Properties, nandito.
5: Shang Tony, nandyan siya. Oh my God, I didn't know that nandyan si Tony. Thank you so much. Hindi ko pa napapanood, basta lang ako tumawag.
4: Yes.
5: Tony, alam mo yan, sobrang pasalamat ko sa iyo. At nagbiyahe pa po yan from Philippines just to be here at PBA Moto Club,
4: yes,
5: po na event natin sa Calgary. Tony, you have a friend here. You know that. I told you.
4: Okay.
5: Maraming salamat po. Thank you sa lahat na sumuporta po kay Andreas at sa PBA Moto Club po ng Calgary.
4: Yeah, salamat din sa mga recognition mo, ha. At napakagandang memories niya, yung mga ganyan, di ba?
5: Sa ating... Siyempre naman po.
4: At saka nakita natin na isa sa pinakamaraming nag-recognize ng PBA Moto Club dito sa Calgary. Lahat ng tao yata. Nasa 2,000
5: ba
4: tayo? 3,000.
5: That is more than 2,000 po. Kasi yung marami po ako hindi nabigyan po ng ticket na wristband na po yung binibigay namin sa kanila. Sinobrahan po talaga namin. Kasi wala na po kami ticket. And yung iba, invitation po talaga. But anyways, maraming salamat sa inyo ni Mama Olet. Alam po ninyo yan na kayo yung isa sa unang sumusuporta po sa akin way back 10 years ago po ata. Tama
4: oo,
5: po ba?
4: Isang dekada
5: na. Salamat po sa Radyo Pinoy. Maraming salamat po. And Tony, you're in good hands with Paparat.
4: Yeah.
5: Susuportahan ka rin namin dito and may mga kaibigan ka dito. Nakasama mo na yung grupo ko. So.
4: Well, actually, hindi si Tony ang nandito. Ang nandito ay si Rio.
5: Ah, si Rio! Oh my God! Hi, Rio! I'm so sorry, hindi ko pa napapanood kasi. As in,
6: good morning,
5: ako tumawag. Good morning,
6: congratulations,
5: Rio.
6: Congratulations for the successful event.
5: Thank you so much, and I appreciate you too. Nandun ka rin sa Sweet Notes. Nandun ko po siya na-meet eh.
4: Yes po. She's all over.
6: Makikita mo ko all over Canada.

0: the best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, naglilingkod sa Filipino community.
2: Okay mga kababayan, at nandito pa rin yung ating kaibigan si Rio Raya.
3: Dito sa Pinoy TV Special, at ito po si Kate Arellano, at syempre...
2: Ayan, so kanina na-interview po sila dun sa tinatawag na PBA Moto Club. Ngayon, punta naman tayo kay Miss Ann Reyes, dahil meron din, na-interview din po natin siya, at we are going to play... the interview for Miss Andre.
4: Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito tayo sa PBA Moto Club ni organized by CarQuest with Ann Reyes, and of course sa lahat po ng volunteers and organizers ito. Congratulations. Again, nandito po ang ating organizer na si Miss Ann Reyes. So tatanungin natin kung ano ang mga pangyayari at mga kaganapang pang nangyari before nitong ating PBA Moto Club. So magandang gabi po sa inyo, madam.
5: Magandang gabi po. Salamat po sa paglaging suporta niyo sa akin.
4: So eto na, dumating na yung aking mag-i-interview sana. Kaya lang din na nakarating. Mga kaibigan, ako po yung nagpapasalamat as one of the media partners nitong ating PBA Moto Club. So ano masasabi mo ngayon? Gusto mo bang magpasalamat sa lahat ng nakarating na libo-libo nakarating?
5: Sumobra po.

0: tayo. Actually yeah. po, so we printed 2,000 tickets, 600 po for the VIP, pero sobra-sobra po yung VIP natin. Yeah. Dahil this event, this seven ships po, mayroon po siyang 5,000 capacity po. So we only trying to achieve 2,000 po and whew, sold out po tayo.
1: Yes, maraming salamat. At ang tatanungin ko lang kung gaano karami ang mga volunteers natin tsaka mga staff na tumulong sa dito.
0: Nako, kung sa staff po, we have 30 staff po ngayong event na to. We have 20 securities po. Bukod pa po yung aking mga kaibigan na nakasuporta na hindi ko na ho sila binilang. So, ang dami po mga business owners, more than, I think, more than 90 wow. 90 business owners, organizations, individuals po, helped me to have this dream into a reality po.
1: Bang basketball na to ay narinig ko may mga magsasayaw pa in the middle of the show.
0: Yes, actually po, nag-practice po talaga sila. Ang sabi nila, may surpresa daw po sila sa akin. And of course, ang ating Miss Yvette Pabalan o Nayan po nang ay sumayaw din po. And si Miss Bani Paras po, nag-travel pa po talaga siya dito from Los Angeles yes. to support this event. Yeah. And Kuya Jobert Austria po, of course, supported me po. So maraming salamat po. EVM Builders po by Kuya Edgardo Morales and Kuya Alex Tumang also supported me po.
1: Tatanong ko muna, bakit mo naisipang i-produce ang mga ganitong shows katulad ng basketball dito sa ating, dito sa Calgary?
0: When I started to have my business with Toyota po, with the automotive industry po, when I started sponsor po, puro basketball po yung mga lumalapit sa akin way back 2017. So I started my business in Calgary po since 2011. And nung mga 2017 po na naging sponsor na tayo sa basketball, nanganak po. Hanggang sa naging household name na po ang Ann Reyes. So when Jake of Aces offered me this event, pinag-isipan ko kung maigi. And dahil pang Filipino loves basketball, at sa dami ho na nasuportahan ko po sa basketball community, eto po, kung ano yung nakikita nyo to, eto po yung vision po namin. Yes. And thank you po sa lahat na sumuporta. Ang hirap hong banggitin ang mga pangalan nyo, pero salamat po sa inyong lahat.
1: Napakaganda, napakaganda na nangyayari ngayon. I was there at the bleacher when you were talking about the recognition. Siyempre yung si Sarah ay pinasalamatan mo and it seems like it's too emotional. So anong masasabi mo doon?
0: Well, sabi ko nga po, this is not about me. These are the people na naging part po ng journey ko and part of my story. At syempre po, andun din po si Mama Violeta Bernachea. Wala lang po siya ngayon. I would like to hand you about my award po. Wow. Miss Alma Armada, Ate Abby Villanueva, Miss Evelyn Lopez, Kathy Arellano, Jana Villanueva po. At syempre po, yung aking po mga sumuporta po sa career ko po. So, ito po is like Thanksgiving. It's gratitude po. And my heart is overwhelmed with full of gratitude po. Yes. That I want to thank everyone. At syempre po, yung anak ko po, yung dahilan kung bakit po ako nag-i-stay at nag-exist. Yes. So, Zara is the reason of all my success po.
1: Alam mo, alam niyo mga kaibigan, si Ms. Ann Reyes ay isa sa mga advertisers or sponsors po natin ng ating mga Filipino events, lalong-lalo na sa Radio Pinoy. She's been there for the last 10 years, a decade already, mga kaibigan, at kami po yung nagpapasalamat sa kanya. And again, congratulations dito sa PBA Moto Club. So, mayroon ka pa bang idadagdag dito sa ating pinag-usapan ngayon?
0: Wala naman po. Ipagpatuloy lang po natin na magkasama-sama po tayo, Filipino community. Even some automotive business, my friends from other automotive industry, nandito po sila. Sinusuportahan nila kami. So it's just really showing po that we are united. So salamat po.
1: Alright. Maraming salamat kay Ms. Ann Reyes at congratulations. God bless you and your family. Ms. Ann Reyes, ito po si JM Asinuan Manila. Pansamantalang nagpapaalam po dito sa ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special.
2: NTG Healthcare Academy campaign. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join NTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

Cognition in success. Sa iba, ang sagot ay ito, sex at pera. Ang sa iba, ito, having a house and a good big car. Ang sa iba, ito, magkakaroon ng asawa. May nagsabi po nito, the attempts to find happiness is through external situation instead of internal. The popular idea of happiness is this, having the right circumstances. It's what we called, quote-unquote, win situation. Ano ito? Kung ako ay may kotse, ako ay masaya. Kung ako ay may asawa, ako ay masaya. Kung ako ay may pera, ako ay masaya. Ito ay hindi tama. Ito ang daan ng totoong kasiyahan sa buhay. Ito po ay mabawal-bawal lamang at walang katuturan. Si Haring Solomon sa Biblia ay isang pinakamayaman sa lahat ng panahong iyan. Nasa kanyang lahat, kayamanan, karunungan, kapangyarihan bilang isang hari. Meron siyang limpak, lalimpak na salapi at asawang makaganda. Ito ang kanyang sinabi sa Biblia. So now I hate life because everything down here under the sun is so irrational. Everything is meaningless, like chasing the wind. I am disgusted that I must leave the fruits of my hard works to others. And who can tell whether my successor will be wise or foolish? And yet, they will control everything I have gained by my skill and hard work. How meaningless. Ang sabi ay ito, lahat ng akin ay walang katuturan. Meaningless, meaningless. Lahat nito ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan at kasiyahan sa buhay. At bakit ito ay hindi nagbibigay ng totoong kasiglahan, kagalakan at totoong kasiyahan sa buhay? Ito pa rin ang kasinabi, but as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaningless. There was nothing worthwhile anywhere. This is all so meaningless. For the wise, the rich, the foolish, both die in the days to come, both will be forgotten. Ito po ay totoong mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay mamamatay, bata, matanda, marunong at hindi marunong. Tayong lahat ay papanaw at hindi pwedeng dalhin na ating lahat ng pinagpaguran, ang ating ari-arian, ang ating mga kasangkapan. Lahat nito ay maiiwan. At dahil sa atin maiwang itong lahat, lahat ng mga yan ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan, ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang totoong magbibigay nito ay ating relasyon lamang sa ating Panginoong Diyos na si Jesus, wala ng iba. Dahil ito lamang ang magtatagal at ito ay walang katapusan. Ika nga, He is eternal. Totoo kung bago ang kotse mo, maging masaya ka rin. Kung bago ang bahay mo, masaya ka rin. Pero ang lahat nito ay pangsamantala lamang. Hindi yan magtatagal. Yang lahat ay kukupas. Hindi ang ating Panginoong Diyos. Siya ay hindi kukupas. Siya lamang magbibigay kaganapan sa buhay. Siya lamang magbibigay ng totoong kagalakan sa ating buhay. At wala nang iba. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo. 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Southern Crest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6. O sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo, Southern Ridge Community Hall, 80 Avenue, Corner 43rd Street, Northeast.

0: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang oras natin ay 13 minutes after 12 PM. So, ito po yung salita, hang sa Biblia ng Isaiah 25:4. Ikaw ang pag-asa ng mahihirap, kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan, sa harap mo'y mabibigo ang marahas, parang hanging bumabayo sa matibay na muog. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Balik tayo sa ating mga kasama ngayon, ang ating kaibigan from Siang Properties na si Miss Rio Rayo. Rio Rayo. Okay. Miss Rio Rayo, kumusta ka na? At yung ating pag-uusapan ngayon, kanina napag-usapan natin ang we discussed about the residential, di ba? So, tinanong ko kung ano ang may papayo mo sa mga taong gustong, kunwari na nandito sila pero gusto nilang kumuha doon na mga residents, ano masasabi mo doon? So sabi, ano, pakiulit mo nga yung kasagutan. Lalong-lalo na, kunwari, gusto ko sa Maynila o kaya gusto ko sa mga provinces.
1: Yes. Ang buyers kasi, hindi mo yan pwede instill sa kanila na ito, dito ka lang. Mm. Kailangan, alam mo din kung ano yung kailangan nila.
0: Yes.
1: So it depends on their needs. So yeah, we have like options for them. For example, they're like outdoor going, outdoor junk.

0: Sarolimi, the best electron in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling, naglilingkod sa Filipino community.
3: Buhay! Angelo Garcia po ng Straight Line Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita.
4: Mamakalan ka ba sa presyo ng gas? Naghaharap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina?

0: Dance Production, 403-307-2389. Pakinggan muna natin si Laika Gairanod.
1: O yan, kakayanin ba natin ang mga high notes at biritan, Calgary? Sabay-sabay po nating subukan yan. Dadalhin ko ang aking pusong nagmamahal sa musika dyan sa inyo ngayong September 18 para sa The Power Voice Canada Tour 2026. Kita-kits po tayo sa Polish Canadian Century Calgary. Tumawag at mag-reserve na po kayo ng seats kay Iman Mendoza sa 403-307-2389. Huwag kayong mawawala, ha?
0: At narito na po ang ating ipinangakong video. Pakinggan natin. Dito po, ito po ang nanalo sa aming second singing karaoke contest. Miss Jackie Pabatang. Napakagandang awitin po.

0: And paano ba? I would just like to promote the since I'm going back to the Philippines by Wednesday, or by September 3, going back.
1: Diga Cebu ka?
0: Ano, taga Manila lang.
1: Sorry.
0: And then na-assign lang ako ng Cebu ng mga around 4 years.
1: Mm-hmm.
0: Maunang nakasabot na ko magsulti og Bisaya.
1: Yeah.
0: So mga Bisaya, diha, kamauna mo kung kinsang inyong konta kon pag mapalit mo kondo, okay? Siyang okay. Properties, natay siyang properties sa Cebu at bang ra siya sa Cebu IT Park, katapad ra siya sa Cebu Country Club. Oh, di ba? Mga okay. Pag Bisaya, di ba?
1: Sige. Hindi, yung siyang property, sabihin mo kung ano yung siyang property, ano yung ulitin lang natin, ano yung mga pinopromote ninyo, yung ino-offer natin.
0: So, mga taga Cebu de Reza na manaminaw sa Pinoy Radio FM.
1: Yeah.
0: Naatay siyang properties available sa Cebu. Kanmauna ang Cebu, siyang Bauhinia Residences na adiha sa Bauhinia Drive sa may Governor Cuenca Avenue, diha sa Banilad Avenue, at tapad ra siya sa Cebu Country Club. Naata sa Metro Manila, Laya by Siang Residences sa Pasig. Duol ra jud siya kaayo sa BGC pag gamiton nato ang Ortigas Pasig C5 Bridge link, mga more or less around 10 minutes drive na anak sa BGC. Tapos naa pagihapon ta sa usap ka project sa Bridgetown. Ang maunang pangalan nato is Haraya Residences. Naagihapon sa Quezon City ang Siang Summit, maunang pinakataas na building sa Philippines. Once it's completed, that's 80 floors.
1: Mm-hmm.
0: 80 floors. Maunang pinakataas na building, if completed already.
1: Saan yun?
0: Sa Philippines. Sa Quezon City.
1: Quezon City, okay.
0: Quezon City.
1: Anong pangalan nung ano na yan?
0: Siang Summit.
1: Summit. Nabasa ko yun.
0: 2 towers na siya.
1: Okay.
0: And then, naagihapon ta sa Mandaluyong. Ang pangalan niya is Siang Residence at Wakwak. Naagihapon kay Golf Course
1: yeah.
0: View. Kanang Siang, kanang Wakwak Golf Course View.
1: Ayun. So, yung Rice Makati. Ano yung?
0: Makati. Yeah. Sold out naman na namo.
1: Sold out na pala yun.
0: Ready for occupy. Or sold out na. Kuman yeah. Na. Pero natay, mostly our projects are located earlier years. Located in Makati. Tapos if familiar kayo sa EDSA Shangri-La Mall, anong St. Francis Square.
1: Yeah.
0: St. Francis EDSA St. Francis,
1: yeah.
0: One ng among mga pioneer projects.
1: Ayun, kaya pala may mga ano na, no? May mga
0: proven and tested na talaga namin, yung yeah. Mga projects namin.
1: Yeah. Okay. So mga kaibigan, ayan ang ating kapatid na si Rio Rayo at siya po ay nag-promote ng ating
0: Siang
1: Properties. At the same time, syempre, nagbigay po ng mga tips para sa atin, para dito sa pag-retirement or anong tawag doon sa isa? Meron tayong dream house, diba? Yung dream house. So, ibig sabihin, kahit ka, hindi ka pa magre-retire, pero gusto mong mag-avail ng dream house, pwede rin yun.
0: Yeah, because as of the moment, if hindi mo pa ginagamit, pwede mo pa naman siyang paupahan. For example, the young generations like us, we can start investing.
1: And
0: then, because hindi pa naman mare-ready yung property in the next 5 years.
1: Mm-hmm.
0: And then after 5 years, you're still young. You can have it rented out first.
1: Pwede pala yun, no?
0: You can have it rented out first. And then after, if you'd like to move there for retirement na, you can use that property for retirement na. And then, ganun siya. Ganun yung eksena natin.
1: Ayan, mga kaibigan. Pero babalik pa rin siya. For more information, baka may mga bago po siyang ma-i-share sa atin this coming month or ewan ko kung kailan.
0: I will be back most probably right around October 20th.
1: October,
0: para Halloween nandito tayo. Para sa Halloween.
1: Siyempre. Mm-hmm. At you're still welcome here dito
0: of course.
1: Ating Radio Pinoy, okay?
0: I will be back. And then, for pag wala pa kayong questions, maybe next week, 2 weeks, I'm always ready to

0: Kaibigan, hawak natin ang beat ngayong araw na ito at congratulations kay Miss ano kay Miss Lizelle Kruger para sa kanyang beauty pageant mamaya po. Nandiyan tayo sa Amenida Hotel at congratulations po sa inyong tinatawag na event for today. So magkita-kita po tayo diyan. Again, kasama natin si Miss Rio Rayo. Go ahead. Rio Rayo. Okay, go ahead.
1: Everyone, I'm Rio Rayo from Sean Properties. Ulit-ulit tayo.
0: Okay, ano okay go ahead. Paalam ka na.
1: Oh, papaalam na. Sige. Anyone that would like to get in touch with us in the Sean Properties and to know more details, don't hesitate to contact us, okay? At 587-500-9302. And then thank you, everyone, for listening Pinoy Radio TV.
0: Alright! Okay mga kaibigan, ang kids pageant, ngayon po yan, August 30, dyan po sa Amenida Hotel. So magkita-kita po tayo dyan. Ito pa rin po si Jemma Sinuan Manila, huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
1: Mabuhay!
0: God bless everybody!
1: Thank you!